hi akashwani ai zone ni tuna chuan voinetana kan hun mandan tur tuan lok kanen puang ange nakin daruk le minit nga a chuan chan sin thar sap ronga chiar delhi mi kan la chonga nga daruk le minit somlel pa chu fakra uti huna chuan pathian fakna hla zai pol ten an rem kan ngai thla dona ser chip pa so bia zai pol le zion ba pis ko chan zai pol te hlarem kan puang chuak don ani daruk le minit som thum panga kun na thukte tan ti huna ramngai sak tu thuk chang ba ka

kan ngen se tharau thiang lim ti la ron rem tu te kha ser si pasor bia zai pol te ani zion baptist ko shan zai pol ten ison ro rele ti than rem lo ngai thang o

0: tum tum kun thak te tar ti hun a chuan thu chi ni kan ngai thlang a ama sa in ram ngai sak tu tu kho chang lo ngai thlang u
1: ram ngai sak tu thu kho chang ngai thla tu zong zong chi bai u le kan hre tang in kan thu pui hi ram ngai sak tu thu kho chang ani top maya asoi tu le angai thla tu kan za va in ram ngai sak tu vek kan ni ti in hria le in pom chung in mani ngai poi mo zong hi han chim thal ve kang po pui don tiang mizoram le kan nam ma khuwa ngai tua chungin o niang heti hian ngai tua na i han solving te phodang nam dang kan pang te po om le ni tin kan jing kho sa ve ten mai sana tong kamin emo zia kin emo in te khatakin mizo te chu christiana anin chal na in anuna christian na christian an ni na kamlo anrinom silo do soen ching si me bu man ching bok si an me chia te la hi in the christian le si in an si ni pe me ma poisan mo na tur ani chuan mi mal za om na che sei lo nam wal pho na thleng poin ti du lo an nei lo em ti tur an ni a alanga le a hu hwa chuan tha om takalangin a fa la le a ruk tak chuan thil sual ti tura thurol pui thei mual phona bosala sumle pai o ma man hel de vek anni tin kan nam chan chin hi soinemo je kinemo the da ta se thinre meng phiarin chutia ti tu chu huwa ta lain kan khinga mangem he zo na himun takin ngai tu ajuila chutia min ti tu chu thudik se ange kan pu anga dot se ale adikalom kan ti liam mai don nge kan hodon he zo na poimo tak mai kan don sandan tur chu mimala in ngat ani rolin nam anga free khat huana kan chan nge nge tur ani bok mimal mithal rual kal khom emo mithal rual kal khom emo ngai tua ta ila mimal in fin khom in nam asiyama kan khosak phung te kan khotlang nun le om dan te chu nam anga kan da thalang ani chu tak chu nam dangin min bi chiang in min hu dan dik tak chu soita se chumi pom tur chuan kan in ring to ke a chalam ni se chuan kan pom thei se langa a chalam ero chu lem mai kan har sat thei ani chuti rual chuan min min soidan kha kan pom le pom lo wa ai dik adik na ain ngat kher lo thei a apoi mo ta chu keima keima mi mal chan chin emo nam anga kan chan chin emo chu min fe chiang in din soita se chimi ngai thatu le pom tur chuan mani in rin tok na kanayem nambangin kan neyem ti hi ani ti chuan do he tak rin om lo do soi poi sa lo le eru ching mani shol na le diklo na thup na na ti re nei le mang si lo ang main mi in min sein a thu le ui beng hlin tur po om lo ve min ti se adik phian angem mi malin emo pol ho le sol kha rang poin belchian kan dol em ti hi apoi mo ta ani belchian dol tak mi chu ramai sak tu zia ani mani nenin beng sikin ni han ngai to tiang pan lo wa tho a fulo ti hi kan mai phian lawang mo so khar thil ti na tho le politics virvel a emo tual tha le in rok khotla nun sol na kong sang sang mi pat me chen man kholo tu thua te rui thei thil leng vel kara hian kan jinga thudikin nge tual china sa dot zokin keni mizo tinge hian kan voin din hun hi sei ve don taila engkinge kan soyanga chu zo na chu engkinge kan chan don kan am se dik tak thup tumin dot kan sei du mai ange kan ngai dan le kan hu dan dik tak sei turin kan kha achi anga kan ngoi mai mai don mani chan chin le ni na tak sei don ila zep chen nei lovin mani le mani kan in puan mai don nge kathil ti le soya jung ka chianga ka to te bo asai lo kan tingam don do tel lo chan chu ke ma nun le thil ti mang ya chan angai don ti khe chiang ila tong kam mai ni lovin nun le thil ti in kan chang thin ani dikna afama felna atloma don sei le dik tuan thing lo wa thil ti le soi zia fel theng poin kan fe talem lo mai em ni o ti theya tu po na tho kong sang sanga om le e jon na peng sang sanga e jong ten ke mani ma zon thewa in bi chiang ila nam dang chu sei lo ke mani le ke mani po kan in mu phu nga a chu tui lawa kan in chu rem rum don ani chuan sim tur kan nei nge yang pi le pu sana mizo te chu mhring nun na azedik le tra lam nun pui inti le inchal ngam namanga avin nam le tlo ngai dik na ngai sang thu noi ro le ngai tlom sha khomi le mani ma sial la ba sem sem dam dam able ti ti ti thei dam point tlang khata thi point rom khata tia mimal le saral laka jam ngai lo tia inchal ngam nam kan nia chung kan ze tha le kan in chuan na nam dang chunga leng le in pum khat tha chong khat mang kan ni na te kha kan na cham nung je lem chu zo na chu nam dang min sa chiang thoka tu ten min chan sak ve don ta se ke ni mi zo te hian ma din rin tong na kan nem voina kan nun le thil ti du dan te kan se pui se te tual sa nun le ro rel tu te thil ti du dan politics twin nu a kan in chir the du dan te man lai kan pi le pu te nun nen khan khai khirin zone nun moi tarmit voin han antonin han in thek ton ta ila han thek ton ta ila kan meng rang na safia wang ti a lom ani sarkar kal phung le thil ti dan kong sang sanga te sarkar ha thok te su khek le hoi hek te sum dong te nun zia le mi pui mi mer su khek te kan sa khua na kan tual zal nun theng hian bel chian dol tak le mi zo tak ani ba ka a christian he hi angai ani ti pomin chu kong atang chuan peng bo lo ira mi zo nun se moi te kha kan nun na bet zui je kan nun na bet zui je se kan christian le zo nun se moi in ko prim em em mai kha i cham nung je rang u ti chuan mi zo takin christian ila christian takin i mi zo jel bu kang u ti he ram ngai sak tu thu ko chang ani heng jong jong kara hian thana dana ma kan sona nam dam na le ni din kho sak ko nga nam anga ma kan son jel thei nan le kan tual zal nun aral mo na state ral mo

ani po in leina tur department ate po a om ringa heng te hipun te nge ila acha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlang pui tur ni a heng te po hi leche mun le ser thum tam le na chang sang laka ser thum aveng the chin ani chu wangin rootstock kan man tur kha kan thlanfim khur apoi mo em ema tin akong tur lama chung lama kan man tur sion kha ser thum thabi ara tuile ra tam kan mang tur ni a asayon kan lang na tu kumpui po si se tak nat na la ka filim le thang duang tak kan mang tur ani tin ser thum phun dan han soi le do ni la atlang puin ser thum hi fur lai emo fur ma she ta phun chin ani a tlang ram le mun oi tan de wa chuan teresia min ser thum hi phun chin a chale a tin mun zola ero chuan teresiam kher lovin royal rem thata ka phun chin tur ani ser thum chu khur lai a phun tur ani a akur bi hi fit khat bial talte hanni theise adu thu sama chuan fit ni bial ania mai ro chu a hau tak de kan ti ni chuan ale lung ange niang alung le lung lo zir te pon yang chu fit khat bial in han lai ila kin akur le khurin kara khan meter ruk azam hun ol kan zwa thin tur ani sutianga kan phun chuan ram chin hi le chan ve muna ser thum kung zathum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi metal rok tal ni theise chu chu du thu samani a chutiang lo ni chuan lo than hin huna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si ser hlum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a metal li le chan ve vela khurin kara hun ol zau du thin ani wangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em mea azar thak dan te ganti te pruning ganti te hi han soi le don ila ser khung kung chu du thu sama chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang ser thum nei tur chuan azar thak le shem poi mo hle me ser thum kung chu la no pan lain kan tri nanga azar tang kai lau tur te kan pei fai anga din alo len huna zar mu mal tak le ul kol ol sam tak pu ani thei pa thin ani ser thum kung pu ya chuan zar mu mal tak apui de big tur chatak pali paru kan syam thin tu ani a azar hniam re chu le changa te a centimeter somnga sang tal ani bok tu ani tin se thlung kung lo pui thin to chuan azar thak nga ya om meu to lawa chu wang chuan an open line uluk takin akung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to nu chuan azar chhelai te ran nung le nat nai na ei chhiat te azarin not theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hey water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai changa ron tro chua ke mo hey azara te po te mina shing de ubi kan ti ang hi hetang hi pai fai rang chin tur ani a achan chu a ku ina a e tur le cha te zo cha kha lo e ve ze le wangin azar thla kha poi mo em em mai ni tin azar thla kan ti hian a ku ngala no pan lai chuan eng ti khuna po ti the ani a ma se se ku ngara to ero chuan classic top lam emo halum in chantir lai vela hian azar thlak thin tur ani a du tu sama chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thlak thin tur ani le cha pek dan tur te ser thlung kong te hian ra tha tak chhuah tur chuan le cha le fertilizer te nen ama mo tok chaw chom ama mo ve a le cha te fertilizer te uluk le fim khur taka pek lo chuan ser thlung kong in a chhat pha vek thei thunga ser thlum in mo tok le cha pek dan tur duan fel hi thia cha thiam har taka ni a amai ro chu le din hun zer te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain leya chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni changa kg som ni panga te lei ne na chaw pol thin tur ani a tin wall kan ti te lo om ani chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani se thlum kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek thin a tha a se thlum kung chu upat hnuwa kan le cha pek pok an ti tam tel tel anga kum sare an ni meu to chuan nitrogen le phosphorus kan ti urea le ssp kha gram zali som nga mop kan ti kha gram za kwa pek to tur ani kum sare ai upani thleng pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le tha hi vai khat chok pe ka to ka ala upat nuai ro chuan vai ni vai thum de po pe ka chale ni fertilizer kan pek in phosphorus de potassium de zo vai khata ado spek zo ngal mai tur ani lain nitrogen big ero hi chu vai ni vai thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek le tha kung khata vai ni an pe china juna vai khat le a vai ni na chu

0: lo nu December mo January a ten pile chhin ani fertilizer pek dan tur hi kung bula a kung atanga fit khal vel la bia la kwalin bon pe mai tur ni a pek zo vele tui pek nga nge ngi tur ani chu wangin keima chuan fertilizer kan pek reng reng hian tui pek tur kan nei nga lo ani chuan thai lai chuan pelo sham turin kan han in ngen bok ani e tin thlai dang te a kala te ain hlat zong tha taka kan siamani chuan akara te thlai dang te po kan chin pol theia heng thlai kan ti be lam chi te tiang te hi le an ti tha the awangin ain kara po a chin pol the ani tin tui pek dan tur hi tui amamo tok chawa pek tur ani a le a ro lu tukin thlai a tha the lo ang che in tui tam lu tuk pek chu thlai ta da tha chuang lawa serthlung kung hian thlai le thei dang te ain tui amamo hnem bi thle a achan chu kum thlo an a hring reng le hna thlak khuda nei vela wang ani thasik line tui ni som a tani som panga in garden a pek chin tur ani line ni pui lai chawh hninga chu ni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlo te kan thlo fai ve reng tur ani a chanchu serhuan le nazari te abom na sa du em fang hian tu thlo le kut te po in han po chhamoi mai hi a tha a wan pum kan ti fai thelo ni poin a fit thum bial tal in thlo fai chhin ila chin khami ba khachu dam doi manga hlo ka po a poi lawa a he dam doi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan mang the ani a baking glyphosate phe hi chu na tung chi tha nan a tha le bok ani khati zong kha kan soi the ni se
1: serthlum chin len kol dan ti thupui panga huron bangtu kha Dr. S. Her lalwat sagi horticulture college the zolomini ole chuti jong su tun tum kunna tokte ta ti hun kan panahu te ti zolomini le ta a akashwani aizol changa pon so ani

hihi Akash vani Aizol ini. Kaya mani lang program po yung mo. Nung ilhak sun sa mila, Akash vani Aizol suwan. Tunkar inrin ni lang omtor. Juni somni. Tsunudar ka lemini somledar ni inkara. Upat lama si sel takanuntay na atan yoga. Dito po yung mangin life phone in life interaction program. Abuat sa ito na Dr. V. Malsom po yung program officer le. Malsom malutmang yoga instructor Department of Ayush Civil Hospital Aizol Limited hunanon mang doon na mobile number 9612588677 na ahiyan. Tsunudar ka lemini somledar ni inkara SMS ni mo WhatsApp ni mo biyak po at hey. Ani ang? Hihi Akashvani Aizol ni Zairi moy hun kalaw theng le ta a tun tuma hian bili lal than moya linda lal machwani le valal ro digiral te te zai kan ngai khadon ani linda lal machwani alo zai masabira nga ani hian lena tlang dang te laron sadon ani hilongai thang o

kan ngai thak tak shing nun dai ri ti la ron sa tu kha e chlarem puya ani ponta kangin tu kila hian har sat na ro khulna awangin thirvel hun kan mang thei don lawa ngai kha tu ten sia thiam na kan dile zai kan ngai thak chhun zo manga na chom thluang e fa na in ka phu lo che ti la sak ilo ngai thang u

kapulo cheti la thiam takaron satukha malsom tuangi fanai ane kanha da letan hian ishat lo ka lau china tihla e chilarem puya sak kan ngai thano na he la hi lelton puya tau chong phua ane ilangai khangu

khuanu ruat lo di ti laron seto kamal som tuang fa na yani chuli zong su ton chuma ta na e shlalam pu yale mal som tuang fa na ite zai kan ngai thak thei chu ani he hi akashwani ai zone ni lekin daria ta chuan chan chin thar hindi chiar deli mi kan la chonganga daria le mini somli a hindi film la kan ngai tha ang dar kwa aram ngai la debora fam hoite eslal mon ki male bilal ma chwani tanan saka ngai thak thei anga dar kwa le mini som panga izai u ti hu tu chuan sindhi tonga thule hla inzir tirna kan puang chuak don ani dar kwa le san ve chuan csu

Akash fani ai zo le fim zo oi za point pasari nga thatu dom tak tak te tuk thar che bai ka bok chewa voina hianin hun hlim om hun nuam kan lo mang ho le nge tura nga ila min man pui tu dom tak tak te khanin hlim taka hun man khalo tum phot me ula ti chuanin in pang na tu ti om lo khanin hlim taka hun in lo man the kha kan be se tla tani hela machang hian o tin a tuna hianin pathian fangna la khanin hun bul kan han chan venga mi zo segment bul chan nan khanin hindi la khanin pathian fangna la khanin lo tan to bokatiro tuna hianin pathian fangna la ve kin kan chananga kan artist hin min kan soile dia dia tanga pbk lian khumate nan si zo than moi te tin laldin kimite han ni don ani in shiat lar de udeu te khan ni don in kashe nge nge chuwang chanin an la te point sak pui thei tura khan ka nga ya lo zai pui ve nga te ro lim takin hun kan mang ho tura ngai ila chuanin voin hi zirtopni ani a zirtopni mani sela zirlight te o zirlight le thileng po ti du te kha zirtopni kan han thlenga amai ro chu tho chan ni kan kai le te ro zirtopni a pokhan zirtop chu amngai chuang lawa kan zir renga in zir reng tur kha kan ni a shing nun chu azir pe pe a piang te hi fing fing te chon lo ni mai china chu wang chan in in zir ke ke ulama khani voin chu kan ril ru lo pe tai la chao me te ru ale kan hun bul chan nan hian in tu chum kan artist te jinga kan mi pane chuni chu laia kan han da le kan han lai tat le don ani nan si zo than moi zai kan ngai thama sab be ranga ani hian in la chate mai thudik duk mai mo in lo ngai to che che ta na ka du khakhanin bularon chananga ro rel na dikti ni a tuna kan ngai thanga in thiam zong nin ka shen lo zom venga dang ma ani che bai buk nan leo leo in tan ka hlam bo ke o

Ole tun chum pathian fangna hla huna kan hun bulchan na kha ro rel na dikti hla ni a haran sto kha nan si zo than moi ni a sms por an lut ngal chak chak mai lom ome ran thon zel ula in lo chiar chur chur don ni ham ro chu kan artist ni han ngai thakim photi la ti ro kan artist pathum te hi an zai kan ngai thakim photang tuna hian in tun chum kan artist te jing kan mi panai chun zai kan ngai tha anga swal si pai ne to ti hla ran sanga helai kan lung hi ti leng re ulut tuka achan chu mana khanin kan jing a khan gospel camping kha kan nei a khanin kan lut veni lu vek tur ti khani china wang khan kan lut ve vek zela tiang a khanin he la hi kan tui pui khop me chu ti lai chuanin pujai te ya mo puram te ya speaker te pujai te te anunau khani nan minron rongbol na khan minron nei jil khani ya anuam ve em me hela yani kalung hi tileng ra ulu tuka nangni polung tileng deu deu tu pon mai thaya inom lo mai thei buka ke chu kalung hi tileng em em ma chu wa jan ka playlist alo tel ta ka chanin play ma sak bola kan chanti ranga chanin swal se pai ne tu ti la thiam jong jong te khan lo zom ve ulo ngai thate ang

kan ngai thak zo ta kha lal din ki min tung e shwai chin se ti la sakani a bbk lian khu man swal se pai ne tu ti la sakha kan ngai thama sak zo kha ani boka that's one in ring tu nuna hian in tung e min shwai chin ti kha mani cheu kha in zo tai la tero mani cheu hi kan in chiang bera chuwa chuan in mi kan wa mi thin lung te hmu theilawa kan thin lung tu ma nan hmu theilawa ki mani cheu kan in chiang bera tu inge min shwai chin le tikha mani cheu lo ingai to taila cho metero min shwai chin tu kha mi mi rel mi sai chiat chak jek kzek thin lung kha ni chuan in kha ang kha kan nun chho pui tur chu ni maya tiro ama ero chu mi sha thiam na te a tlom zo ka tan she lo na te ani lo puin a nge thil reng reng a za om lam bible pun ati ang khanin a tha piang te a fel piang te a thang moi piang te tiang deuh khan kha tiang lam pang ril ruin min shwai chin ani kha chuan kha lam pang kha kan zo tur kha alo ni le maya eng po ni sela min shwai chin tu kha chuma ni cheu kan in chhia ngo metir u a sms kan chhia rang ngak te pa hi ke ma segment ta chang hian ron lang sabera ani hi sms kan chhia ranga hian ron ti ni arjima moi te jing lam chi bai le ila play le tur kha par par pu moya hunpui ming moi te a good boy itan kalane aron ti a bil khlir lam panga changin ron lang le lol mai lom om chine jeza makha ron langa ni hianin arjima moi te an ka moi le dom tin reng nei tu enge tu thar von lo chi bai aron ti a zai fkin hun hi voina duty pui nei nin tan le zoram re moi fm zo wing a thatu de tan le control room a duty te le duty officer tam po duty nom le aron ti ni e kai even form kem chanem even form kem kim em alom om lu tu ke duty officer paul himin karinga nularin puiniya hiatiro nularin pui kha mani pokhana chanchin khairon soi toin ka sia achanchin dilema athil chhiar thiam zia vel khairon soi toin ka sia ke pon chhiar thiam hi katia mo youtube channel a khanin ap pute sol nu dive kharon chhiar chinania longai thla thin ru o za makhel lo po khanin longai thla ula nularin pui omoi zia le thil chhiar thiam zo tong chhiar thiam zia khain lo she thar in lo she thar le chokha ka dua ye pon ngai nom hi katika ngai thla ka ngai thla thinani o chuan control room duty te poiron than sakan lom don lut tukani hei tumei duty ka set si alawa nulanan si ti kha chuka shenge ya nulanan si le tho pui ten uluk ta kin lo ngai thatura kan nga ya an lo ve ve win ka ringa ni o in lo than sak chin hian in lo ve chin lut tukani lo than sak ja ru chuan yes ka la thu khung zinga mi ka van du tak ar jema moi pbk na sak tho kong zim zo khamin lo khilai ke ula iram irama iphal chuan ron ti a kong zim zo ti khamo tlat mai kan playlist a hian in van nei top ozam vei ni tan ni chani don ni ang atra chuan in ni yes ka thu khung zinga mi ron ti tak kan ngai thak he mi ron thon lai tak kan ngai thak khachu swal sipai ne tu ti khani ya bbk sakhani ya ni moi khop me ka lung hi tileng chhin ani ka ti khamo chuan ming moi te hiani nu te chi bai duty nom le ron ti boka ka lo me me ma ke pon chi bai ka bok nap nap che ni chuan pc jessica aron lang boka hani hiani chi bai rj ma moi te ron ti a duty nom next kai duty puin ani ta na ron ti boka chuan pa eng hian rj ma moi te ilung tileng de ula bbk lian khoma sakha ka lo cheve phak manglo tlat kalano pandeu wa emani chule radini he pa enga hi ron wang tlat mai a dp ani chuanin kapate ang roal ani sia ma sa ron wang ve zeu ni tura kan ngai ni ale kan ni e shad lo thei de mai na thil hi zo tro shad lo lam pang hi zo shad lo thei de mai nia veng le lama thil thleng po kum chan ve nu chau kan

te pawh awm a lawm te rawh ang pawh ni sela poila ve ki mani hi han dam tha em em phot mai la tili chu dik vek mai ni te raw ala de chuan in kan ngai thla le tur hi ka hlau lo fang ti hla ni a nan si zo than moi na ran sang

Ngay thak ta kha kong zim zo ti hlani a haran satu kha bi bi ke lian khuma ani a chuan hei sms omong ang kachiar zo wanga chuan in kan hlan number tur kan ngai thang o jeza maron langa ani hian ar jema mu te helai chukum sang ni som pasari kuma ka testimony hla ani a kamai thak pia hin karil ru ngai to anarama thu soifo thina sin he hla kong zim zo ngai thak pia hian wan nun nom tur ziamin mu fia tir le zolin ka thachin ka lom e oron di a lom om thine ngai chatlak le me hei ka thian nu tam po hianin ka ngai hi tha o nang ma hi ngai ngam takin ka kaltir nga mang ilaka hian ngai chatlak dam dape kum sang ni som pasaria kumai testimony la tha e mai ka thian nu tan hianin ka ngai hi thalia hlia ole ti chuanin ka ngai thale tur hi laldin ki mizai ani anga ani hianin lalpa thupek ti la aron sadon ani he hianin kanin bye bye dona humin man pui tu zong zong te chunga khan lom tho ka soya milom han pui chhun zom jel tur khan som bok chewani o ane tan da ne

Still the One by Shania Twain, yes. And all my listeners are still the one for me. You are always my joy, always still my joy. Here is a beautiful message from Ngurdwa Tapa, RJFV Radio Karachun Kalongai Kamik, to you, Shatson Lazy Friday afternoon anime. Mutatswak eh ranti vela ni kini po kan mutatswak may no na lom hey niya lazy afternoon nito ano am china niya pero lazy day akan po ang va insu so itakin kay ni kombe lang akan enjoy ang ah pa yung ahi ni Archie Afi va in duty tura patyan ni Shisel na lete na pece hi kalumpuitse voi ni segment zong zong te har sat na til lova zo fil thai turin du sak na chi bai ka bu ka che ran ti ni ka ba han lom bong bong chin em ni e pathian in vo in ni thun te min pelau se kan on duty the om si lawa ti ro shi sel na te the na te min pe a ro pu ya ni nang po lo dam bong bong la shi sel na nen hlim na nen dam na nen mo iso ne lo leng tun ve chin oh okay here is our next track easy on me by my girl Adele

Akash Fani Aizul, FM Zo Oiza Point Basari Ngai Thame Ka Tuna Hian Somadar Som Le Met Somli Le Pathumani A Kan Hun Mingai Thak Sak Tu Te Fia Fai Takin Min Launga Thathei Tura Khan Kan Ngai A Hun Min Man Pui Tu Duam Tak Tak Ten Min Kalbo San Mei Lo Khan Min Launga Thazel Ula Nain Tho Pa Te Po Khanin Min Launga Thazel Tur Khanin Kan Han Som Zewa Hun Nuam Hun Cha Hun Lim Om Long Man Zel Thele Tur Khan Du Sang Kan Lan Mol Mol Sewani O Tsuanin Vuin Hi Atir Lam Aha Kasoy Lang Lava A bulchan tu kan hi chanin ka sei lang china amaro chu han ni chi alo hi chanin ka lo thing hil mai ba ka rem lo chang hiom ve china win hi anti chaliang a chalam zong ani chin chhat lak in ta na lo ni ngei the na du sak na kan lan che ong e o in ni mal te le in chung ko tan te a ni cha ni dum sha jeng tlak mo kum hlui thla zana te po o khamini zet kha chu o ga van lim tak em kan ti vong vong na turni alo ni nge thena turin du sak na kha kan hlan se oni e a let it swan in a tun chu ma hian in a kan hla ngai thak tur te hi leng zem hla ni do na karon chan khom te ni do na swan in a thlan sak kadu e ti inom kho chanin inron thon zelanga sms a hen lo pon chumi khami chuka thlan sak do a amo mo chumi khami chuka thlan sak do a ni lo point ka mang ai em em ani lo point a ka mang ai chin em em tuna mi mi mang ai ni ta tan te po khan ti theve ka ni o in thlasung ho lo ula in thlan sak te kha che nge mo an ko pui te pon hodon chuang em ni le tro em po ni sela zai kan nga thlam sak ber tur hi zai thiam ko tiem em mai zai ni dona pc than sang zai ni dona ni o chatiang ti la ni a tu na min nga thatu dom tak tak te tan khan kan hla na nga chuan in min nga thang em o ti hi ka ne ni mo amai ra chu a ka chiang chiang am lo chu wa chuan in kan than sak thi lo me nga na ki na ka ngai tha e ron ti hlo te ni chuan ma se kha kha chu ko hop em em lo wa kha tiang te ni chuan in atan adang ka hlan liang ane bisi lal than sang sai kan ngai thanga chachiang ti hlani e

Mui hin lo ti ve ka ringa ka choice a number 1 na ania ka la kha pc than sanga sakania cha chiang ti la ani a moi no ti ve za man ron par sang ko me het la ma moi ki ti air an ti ne a ane det swan in a ka ne cha le tur hi elizabeth za din pui za hi ni se ka tia val moi ti hinal thi kan ti khop me ya mo ma se afia lauti hian om tlat memor zo kan play lu yang kan play lu chinang afia nge afia lauti po kan fia don ani tro it's on in val moi di lai kan nga thanga tuna mi lo ngai thatu etlang val mo val no pangte changa val senior thlengin kan tiang in zawai tan kan

nan dona uluk tak khanin longai tha anga intana ni ti sia khanin enge beng sik khanin longai tha anga mo uluk tak khanin longai tha anga chuanin helai mo em em me chuai thelo hi ka ti ve khop mai mo uluk tak khan longai tha chho tur khanin kan han som che ani etlang wal mel cha tak tak tu na min longai tha tu te khan o ale tu na chuan wal mo ikan han ti don ani

kan be se ya lamoi tak ni ya tero ino sadun thai tura po kan nga ya lalar tak mai khani buka swan il bi ren thleron langa arje ma moite bulchan lavana ve o ranti ai play le tur kharje felitan onal si nui rinal si rantini e khaye e tun lai so nui rinal ti hi alar na ni amo nimin po khanin ga status khatum ni khani na ron reply ya arje vil hi o hi ngai thaka nuam arje vil o hi ngai thaka nuam ko tilutuk I anui ri phei su e aron tia ni miron reply ani ama kan thon nga la ama po lim khop mai he tang ai non ti han kan lo lim ve em em chin ani o chan zam segment zam hi ron langa ai sem si thui khop me war chu ka chiar zo vik dona mai nei me lo chiar ka kan tu mange je zam ya ni ti han ron ti a aje mamai te segment ni wange moni kalong nga lel em em mai le segment ta ahun na loin her chwa hian kalau phur sur mai thin hian ka sa chin I za tir le tur zong zong khai duty pui nu sakming pu zo em em rj van lali rani sial big riawin kan riawi kan than sak na pange apuang to mai phal si lawin ran ti a e khaya ka van lom chin em rj mamai te le lok nang hi eng ngatinge nang hi eng ngatinge a mor o FM zo oi moi runa karani nen kan inton mai nang nen hian kan inton lo le ami ka sang te hi ka thik le thon mong e yan ka le yeng kim hi silva e tla ko pa moi ini mai e na sai tur tam ka sai je ri lo mai nge du to ka ngaran ti ni e khai a ze thua ni thua thum le mai hai chu a kan zo don lo phur zo lo zu nan tiang chi kha i nei nuai in ka sia ale ni e kan in tong reng thia min tong du lawa ka ngai maya mo arje vile ai pon ka ge la ya ta sarin kan lo puang rei to ma se min tong du lawa ka ngai mak o zam ka lom fak lo nia chani ming moi te ron langa nu te moi nga le ran ti ni lo om chi ne chani pa pu pa ko nga ron langa rj play tur kar je shoi tlong nui moi te ta ne nang ma ta ran ti ni kai pu pa ko nga po hi zai chaw re mai ale be sem pa chaw do ne ale kan ngai thale tur hi valmoi atang khaning han pakai chhodona pc lal than sang zai vek kan ngai thadona ani hianin nun hlui ti laron sang o in ngai thateng hei na le lutuk peke o lo ngai thate uluk tak khan

ham di te lo ai la tra nal ka tile tok kalau zai puina sal to ka lau ha che pa kan ngai tha ta kha mel malung di di la ni aron sa tu ka h ram than zali pui boi ni a chon kan ngai tha ma sak zo kha pc dal than sang an nun lui ti la sak ani bokani kan ngai tha le tur hi aliam pui nge yang ti la ni do na david darlong in aron sa do na helai nal ka tile tu boka dun lai chu nal ka ti do do ho ron thang chok te hi kal lo ma ni mo than chok te na hun ka nei hi kal lo ma chuanin te hi tuna milawai thamek tu soma in soma hian motor khal pain kalawai tha e aronti a atan hian kan hlan bokanga chanin soma hi kan soilok anga rjvl hi du e mema zama din mun po der thong mai theini ei soma ron lang tlat to maya chuwang chanin zam khai tan deu ngai don o chuan sms dang hi kan chhiar lok ange alal din puya falcon ron langa ani hian in falcon veng lai changin rj play le tur khanang ma tan le lawa thave tu zong zong tan le rj zong zong tan le ka chian te veng sang sang mi te tan par pari pu tan kung te a ming moi te ya ke wala tu ko ala mi te tan ron ti bokani ale heti chini chiar photang o sms khron thon dai ma de ula ingai thange ni ti kan lo sha te hian nuam ve china mo chuwang chuan athon lama khan lo ram tang be ula tha ome ole kan hai thla le tur hi aliam pui nge yang ti la ni kan ti a david darlong in ron sang o ngai thate o hin tan le kan hlan

Oleh kan ya chak ta kha aliam pui nge yang ti lani a David Darlong David Lel Soi sang a Darlong in ron sa thiam le maya zai thiam hi kan dikhop maya ama ro chu a ka ngai thlang na sat lu tukhi chani kalung hi a kwai le lu tuk thina mo ka tan te hian na chalang di te ka lau thina he lung kwai lu tuk thil ngai to ngai thla ki chani ke mani nun te po he ani dup thin hi se thiam em ka tang deuh khan mo ka ni via wang ti kha ka hlawa ngai thla thadu vak lo zo ka ni o chuanin ado ta hian in lamoi da mai ron lui sak le chau ka tuma enge niang o khoin lo ti ro ro mai thaya mo a moi don hi ni top mai ni ka du thei top hei poi mo ka du de de plain hun ka ka nei hi ka lo ma chuwa chanin heng te hi kan han in oi chho na la tur khani le do na nang ni pon moi ti hi ka ring khop mai mo ka ne thla le tur hi a hindu don lu to khi ni top mai ni tu na hin sms pakhat chiar la kang o sms pakhat kan chiar anga chuanin hemi katla ti chwa tur hi kan dit chwa kang paku pu paku ngaron langa rjmi te hi ndp changin lote mai zen lo la haron dia bong tar point luang no bokani ape ve tho ti te longai to ve bok la haron ti ni izai chi ne a be se phama ma do ni ka sia kum top la ma chuanin ai phale lu tukang ti te poi ka hlau de ro ya chuan a pakhati kan chhiar le lokong ya jeza mania ani hianin arjama mite i mo karani ji kahi ka ring tok em katan chon e chaton lungpui yanga nget le tlo ania engtika ma anging anging anging vedon lo arantini ti hi ka mit tlukin ka chiang ka mit ti tlukin ka chiang arantini a khaya van rin om chin em tak tak me na tiang ang mi hi ka zong vedon zamang hi mo rin om lut tuk tak mai hi ka zong vedon ani chung lam khian rem ti sham se kan mu ve nge tu ra pong ai la tero ala ti chuanin ni in du dau te bulai nam chuanin lai ve fo chin in ka ringa ke pe ka lai thei lut tu ka mo ka lai hi ka lai hi ka pen na ve em em thina I ka start te pon min ka start ti shemi alo ma se ambula kom jong ka lai nga le mem zela ka tyang chi kha ka ni ve ni chuma thang khain lo ma ni chuan in he lai in tan ka lan do na mo I in du ber te in in tan pel ringot po a in him veng veng thin lai teng te khan ngai to la khang jong jong ngai to chung khani lo ngai thadon ne o ale ka lai ti ni a arbe ka la lom sang in ron sang o

Ole du jung leng zem la huna kan langai thlam ha sak ber kha arlal ram hluna na makka ti ti la sakani a chuan sms te porun lut ve ar ara kan han nga khol lo kanga lo thon zelula tin heten lo thon hian lom om china tin lom om me pe alama min lo ngai thlange ni ti te kha kan lo sheve la in thil ti lai mek tin han so a then chuan in hei motor ka khala ti ten an mo han then chuan in hei lo wa lo kan thawa ti te mo bu kan senga ti te pokhan in ron ti china in thil ti lai te kha kan ron mi tha rin na mitin gan ron thlir thei ta china ni mo kha kha nu me mem china in ron soi thei chon na cha china ni o ala te chuan in kan nge thale dur hi du lai di la ni anga he la hi lini lal than zo lin ron sadon ni ilawai thangu

Ole kami thata kha du lai ti hla ni a lini nal than zo ali sak ani a nga thlat kha poi mo te ro ma ngai nai chan tor chel hi ngai alo ngai don hian kan she khop mai mo a in nga thlat thi poi mo lu tu kani nga thei lo zo kha cha ni na phat san ma sa zok nge nge chi na te ro chu wa chan in in nga thlat mai tur ani ha chuan in a hei sms te po aron thleng ar ar ni kan ti a kan artist te kan play kim phot don ani o an zai te chuan in chumi ma kan ngai thlak le ma chuan in puan tur poi mom han puang lokila akashwani aizol chuan tun in rin ni lo om tur chuan dar khat le mnit som le dar ni inkara upat lama hrisel taka nun theina atan yoga yoga for healthy aging ti thu pui mangin life phone in life interaction program abat sai dona dr v malsom pui program officer le malsoma lutmang yoga instructor department of ayush civil hospital aizol miten hun an run mang dona ni mobile number 9612588677 kan soi chaleng o lo chin chaula kwaruk som pani ngariat riadruk sari sari hemi number a hianin sms mo whatsapp mo in zo na ha zo thei do na min nga thatu te zinga khani khatiang lam panga zo chak nei zo du nei te kanamani chwani kan lo zo vengi do ne o ale tu na kan e thale tur hi thachuang di ti hlani a joseph seal rin moi naran sang

chatsuang di ti hlarun satokha joseph silrin moya ani a sms lampang kan han hoile zoi zoi nga meng moi te ya haran langa chanu hun manwam le haran ti ni kan lo me chan elbirin thlei poran langa ani hianin archem boy good afternoon ran ti a chuan i play na hle mai ka hladu chin ka hladu lirin ani a alom om le tuk kalonga thareng chu ne ran ti ni kan lom em em a nang po good afternoon ti in chipai kan han book chale che ni e chuan na thona na te tlong takai tho theina du sakna kan lam bok se ni tin kan nge thale tur hi tu na mi longa thamek tu soma rjvili du tu soma ding o ani khan in longa thareng khan ka sia a chuan ani tan po khan kan hlan don ani a ale kan nge thave tur hi arlaram lunan nangton le nan ti la sak ani ang

Ole ar la ron hun zai kan han ngai tha a la ron sakta kha nang ton le nan ti la ni a chuan in hei ar la ron hun hi in lo sha em le o katia ma na kura zong te kan ti chin kha in la sha em fiam thu thiam de mai kha nia ma se tu na chuan fiam thu tho ngai to lo atia ar ja fi hian lo sa ya a lo she thei kop me ani hi lo um thri ne ale ti chuan in sms lo lut om shi lo a chu vang chuan zai kan ngai thla chhun zom le don ani tuna hianin khunge yom ti hla kan ngai thla anga leni la than zo alin ran sang

Oleh kami cakap ka, ini langti lani ah Joseph Silin mahu sakni ah SMS among angti kecil le dona kecil zawangat suanin kanin bye bye le zoi zoi dona ni jail zamani ah ni hianin tihan ronti ah icar tu emgai icar lain kerja follow zok tiin ronko va va hine ya kalau icar law oh zam minta usah tiam lah kan icar ge. Arjun mamai tetes nuhun mandoam tu na itu cuma playlist sami zongzong kaleng zemla manise mission veng langami pusawa matenu patan le control room adu titel adu officer of ya felfai takle sial takne itu urin puitan otin idu ti puin nin tan po orantini ale kan lom me ma suanin control room adu titel pon lom karingatin iron san sak pakat miss rin puika sonu ahen anin thak thri na mo cho jingle cho sunulam bi chuwan chan a thak tu lo kal to wang khan a ho na khare le de flek to maro chu lo nga thatho tu ra ka nga ya lom ve ve wang iron thian ron chan saksa lom ve ve tu ra ka nga ni ala kan nga chale tur hi arlal ram lunan thiam tak maya asakha ni dona nun hlui chang to ma se ti la sakha ni dona ni oh hi no shiani chani ni lo zon ve nga hin lo zai pui ve ve la nga de ro nam de lo mang ula chani nakin dar khatle minute som ni em ni kha nge ka chang che lo wen ni ang hi ka duty kha ta mo kan en le te te nge o da dar khatle minute som ni han me che hun kha ron om do na chu chu dar khatle minute som nga to panga chuan ke hi e khai kalolan hun turin la le du du to meya darni lem achan vepel mo minute nga pela karon lang le chau don ni darni lemi chamthum panga karon lang don ni cho that's one zai ri moi mizoleng zem la ve ka kan nga cha ho le dona darni le minute chamthum panga ni cho that's one in hun min man pui tu te khan min lo phat san re reng lo kha min lo nga cha chun zom zel tur khan ga som chewa hun nuam hun lim om in lo mana voin hin chung ko tan de achalam zong in ni chin chhiat lak lo ni se ti indu sakna ka kan hlan le seo ni sela tu chum kan artist de hing kan soi le dia de tang kan hun top kan lang top ber tur te po khani to don cmo joseph siler in moite le ni lal than zole te ar lal ram luna te zaiten kan in oya te chuan in anukhar tu tan ar lal ram luna kan manganga ani hian in nun lui chang to ma se ti laron sang in tan leo leo kan hlane.

0: tun chu me che huna chuan chian dun inkom na kan ngai tha anga sum lak lu apoi mo ang thovin man thiam apoi mo ti thu pui manga phl sang pui sai lo le asia rin kimi chon pui aizol ami te inkom nai lo ngai tha ang
1: ole hei apoi na kan thu pui tur hi thil pui mo tak mai ni a sum lak lu apoi mo ang thovin man thiam apoi mo ti kha kan han soi do na ni a abik takin mizo hute kan in zir angai nalam tak po nin ka sia mo thian no
2: anya long
1: he thu kan thu pui tur ka mu hian in ka phur khop maya
2: ke ta ka sin phur
1: ka tan chon ba han thadon don kan thian don kan in kan han sai don mok sia ka tia
2: min ra ka tia sin boi ni ya
1: kan phur don wi kan e ka ringa nang pui phur ka ringa tin ke ma to ka kalo ve ve ti le kafate po ka thiam anga ka do zer tir ve thin in lak lu million paisa mang ra o tiang chi te mo kha kha ka lo sil ve ka thiam anga ka lo sil ve thil kha ni wang kha nin sei chuan hun rem chang ta kan han nei thei tor po hi lo mum ka ti khop maya e kha kha kan thu ma be zwai ni cha a
2: adi ka lo in ren thiam hi lak lo lok se ta ni ti zong po in soi la swa lo mo zo ti ro cha no in ren hi apoi mo e meya cho wang chan kan tu le fa te po hi ke po ka zer ti e berani a hela
1: ye kan pa khan sim chi na o in i in sum man na hi lak lu lu ka ni a in man thiam phat chuan in lak lu a in man kha poi mo ani ti kha e min shil fo thi na mo
2: a di ka lo
1: tun thu po hi tu inang khat che ne tu na kan thil soi kha kan me zo hi street te han soi kai ta phat ta ira tu na kan boruak nen hianin inge kan in jira ngai na ti te kha so so dun je tu ra in nga ila i man lai kha kan lu de po ka nga hei mi zo te chu man atang tu in in ren chem ko nga hian abek takin sum de pa ya kan chem kal no lo na lam tak te po ani mai mo ti te po kha ngai tu na khan om theya kha mi ril ru we kha kan pulian thlein ka sia a pial ral kai kan chak chan te po kha fai sarin der der kha ni amo
2: fai sarin kha kan chak
1: ni fai sarin han sai ta kha chu anin thil pakhat kan sai kai lok do chu he tiang ti ti hian sai tur hi tam chi na hun hian min dai lo ma ama se kan sai kai lok ang o
2: ni e sai zer
1: ni kha pitara ni a bu hi kan deng china ha lowa anthara bu anthara tikhanin kandenga anha a mo kan khang song song kha a process kha thui lu tu kan ni an tan kha na ni nom ve ni chu
2: nin om ve
1: ma se pial ra la chuan a fai sa kan ring to nga nuam don mang e ti kha min shil thi na ni chu mo ke ni te lul po kha na pang chum chep mai kan na ni lai kan kala ra reng thin e khang ta kha nia fai sa rin der der te kan pi le pu tangin missouri ro chuan om to ni kan thon thua po thok lo vani du na ang chi te mo nge niang i tu tho lo tho te ti ang chi te mo sei pui khoi te te ti te se ke bu chuak ti te po kha chu ra le na a chung cha nga mi se ke bu chuak
2: ni e ba nu te te po kan nei no na ne kha ta
1: ba nu te ti ang chi te po kha o e ngai dom do ni tin e kan sai se la nga mi zo thon thu de o
2: sai se la nga
1: song kha ra le e chong vung thon thu a po an nei jing ra pui ber chong vung man kha nan nge tla ta ni indar andar se tia mai khan phut lo andai andar
2: huai
1: ker kha o khang te ang te khan in e voi kha ta ni lu ber le tha ber han the chua kha thon thu han lo tam riau maya la ni ang i mana po khan silai nei te chu har don te lu ngen thang zo ru chung te la ka tang in silai han nge ker ti te po kha kan chianga khang ta kha thon thu kan sai kwal de do ani cho
2: ngai nom lo to
1: khalai tang khan mi zo te ril ru thil om ka sai do ba ngin kha ka kan kwal
2: de do ani cho to khalai ka mo
1: hai ngai to chen kha chuan in in ren chim na ko nga hian ma na tang to in sum le pai cho lo wa po ril ru nei takin sum kha kan mang thi ne mo ti kha kan ngai to a e ti te kha alangin ka sia ni cho mo kan mi zo ril ru wa po
2: ani ngon me he isoi zom ma in kalo bel
1: ve no o se ro
2: e kan pasal te po in an sei chin chu vai ne na kan in an lo na la ya ya hey mi so pa in nuai nga ne hin nuai nga man motor ale mai ngam che
1: no mi zo te chu ka kan ni ta
2: mai ka kan ne mi zo
1: chu vai zo te chu nuai nga ane khan nuôi inga đằng motor là lấy ta ăn xe nuôi inga đằng khác motor bỏ accident xe nuôi inga đằng khác
2: là đạp chả anh ấy chẳng là đạp chả cái này
1: khác thì khác cần lưu vàng lưu nặng lâu về
2: cần lưu ruồi anh ăn lâu lưu tôi có mấy dầu hay biết là hiền mò cái này mấy dầu chọn khác thì anh khác hẳn lấy là nuôi inga mặn khác à tôi có inga cần ấy
1: anh đi
2: cần lưu ruồi bắt đầu lâu rồi
1: này dòng dòng là rìa spot khác mò
2: rồi sẽ cần hoài chuyển được tục hết tiền
1: nghe,
2: sum mình thì tiệm thì ở bên mỗi mềm mềm hay mình cũng ở nhà nên insert thì bộ cần ngay nè, mò,
1: tôi có cần ấy tôi đấy mò cần phiếu trả lại nghe, lâu ôm mắng, anh tin nghe hay hay lấy popular, anh nghe những thì khác cần ngay tôi lâu tổ chỉ na,
2: đi cái lòng,
1: chỉ mấy thiên sợi cả, hiện tại cần nị nóc nó có vàng nên ee kan thu poi hi poi mo sia do angin kan sei fia zo lawang ti ka lau deu a ma se at kan tui dun ema thei pa to pin kan han tianga sei fia biao thei tu ra in ngai ta ila
2: ye
1: mani khan in kan sei do chu mani khan rbi la ma tang in leng kan nei mo ka kha poi mo hi kan dikho pa mi ron ti fing kha khatia
2: adika
1: mi zo te kan in zira ngai angai zia te kha kan sei ni kan in zira ngai tak zet zia kha e finance literacy lama ma kan lak na satanga ai to khop mai ti thu te kan ti ti a ing tin nge kan sum lak lo hi kan in kolang ti te khoy ang e kan da punang
2: chu na ta chu poi mo lo
1: kha kha kha kha kan thalai ti ale e mezo mimir ta pui hian kan shat a poi mo ka ti to ka ma ne lo leng chu fu hi kan ti khopa lo mom hi ka ti khopa
2: ke
1: ma po ke ma po kha min ron ti fin ke ti a
2: don ti fin don ja mo ka
1: ti po kha kan shil sheve nga la ti ti phung cha nga ti khan kan han sai la nga e eng za china nge ke ma tan ka da ang
2: ka chu poi mo lo to
1: ti ti kha e apoi mo le maya
2: tin hei pathian ta na kan kan man
1: o kan kan ti ang chi apo khan mu mal ta ka kan tho chua kha atam me mo tle mo e kan da angai ka tia e pathian tan ti lai ta ka khan
2: e sui mo kan la ko lai chung
1: ang ang hi so ma pakhat ang hi ge ka ngai poi mo a pathian thu ngai ngai ka tia hei hi atir lama khan kan sei lova so ma pakhat kan lak lu tanga so ma pakhat pathian ta ki ma ta ati hi adik lu to ka so ma pakhat pathian chanpual kan da phot thianin kan sum man te po hi alo fu in ani ta tur ta ka kan mang ni ten ki chu ka she thina ke ma to ka hen so ma pakhat hi ka ngai poi mo re lu to ka sin thian lo kai chu
2: poi mo sin hai han soi za wi la mo e par ma ho sum tong e ho te po hi ka sia tho hi mo ente so ma pakhat hi so angai poi mo lu to ka so ma pan te lo man pe
1: chu ando ando ando ni tat chin
2: hei hi alo poi mo e me man
1: pathian ta na
2: chumi ti ma sat chuan en kim hi kan sum le pai te po ka
1: chu lo mu man ren ta kan tho chu o atami mo atle mo kan in ren chim thiam phot chuan mo e tin o na hi swal lian ta ka lia e nei thing lung khong kan o zong kan lei mai chuan tla ran na le re thei na in a zui mai thin ani e mi thiam ten ti hi dik ka ti ya ni china kan sai ang khan wai sum dong kan sai ang deu khan in e zong zong a ri is hi chu ti lo sha mi la mi zo te hian tin kan thu sai ro wai la tu te po hian in an lo chian ni chuan hei hi chu lo zom ve sham sham se tha don mang e o te kan ti ani
2: ni e e mo voi khat chu chano mi in lo kan om chen la kan mo in sak ve kha kan do sia ram kha chu che te kan nei ve mo a in kan han sa kha hau tak talu tuk me kan kan bat zet lam kha ngai to si lo khan mo a in kan
1: cha khai not ve don sia mi thil
2: cha cha kan do ai
1: o a ni ve ngo tam
2: rin ai tam kha kan han ni se ma ni chung
1: in a kaun na en ti
2: nan kan kaun lam pang kha ngai to to si lo khan til cha kha kan do ta lu tu kha kha yang chung chang a te po khan mo e kan
1: in a kaun na mai mai kha in a kaun na mai mai lai khai ngai rum rum lo mo
2: ngai rum rum me khang ang nan la ma kan kan lo du am ta lu tu chen kha mo
1: kai po kan ni
2: chi na chung chang te po kha
1: thì rất ta cần mang cần tỷ đại hiện cần account cần lầu ruộng vét
2: lầu ruộng lệ tổ chiến sĩ khi nó cần đồ thật gì
1: cần nó cần nó cần đồ ấm lệ lệ rồi rồi mấy xe ô tỷ kha ở đây ruộng cần ấm đủ về đất tôi xin
2: anh nhà xin
1: xây được khóc mấy sum hi in đến thiam lộ cho anh nilo te om te hi mani in ren tok na nei po har kati china
2: atiko
1: mu chum khat chu paisa hi ka nilo ang reng lo to ka he restaurant na han chola thing pui dor han chol te yanin in te ve pur maila kan parsa kan wallet ve la paisa om lo he jani na nge
2: kan lo kim ti la o
1: at mo am lo ve to ka kalai ka kan sai chak de le ka mani in ren tok na nei har paisa kan nilo chuan ti ve re ka mo kan lo a ve tran ka chuan in khoya po khan han lu ti la huai sen na mo watlang ni

Akash fani aizol FM zo oi za point pasari nga thatu dom tak tak te chana hun che bai kha thoni na ta ngana ni buk le tai na he kan hun te azo che to adar thum thleng ani a dar kar chan ve pok an ne tling tha thum to lo ani a hun men man pui to dom tak tak te chunga khan in lom thu kha kan han sai le phot mai nga kan hun te po to thleng min lo man pui to rin kan som bok che ani ale sms te pokharon thon zel ula chuanin tun chuma hianin lengzem hla kha kan ngai thadona kan artist te ming hi kan han sai le anga tun chuma kan artist tor te himo pc lal than sang ale mary winchester zo lu ti ten ni don ni a chuanin kan ngai thlam sak zok tur hi mary winchester zo lu ti zai hi ni sila ani hianin do lai mam pui ti la ran sa anga hian bul kanchan phota.

Dù lai mam pui tin bul kan han chan deu na pa aran satu kha Mary Winchester zo lu ti ani a du na kan ngai thale tur hi pc lal than sang zai ni don hi hi a thu pui hi ron in da lat lo me ya nge niang o ngor o ni the tur o mang te kan han zong lo ka nga i zun leng ti te nun lui ti te tha chiang ti te kha ni a ama sa beri zun leng ti ni ka ringa han ngai thak chin potang ale pc lal than sang zai ni

Ole kan ngai cha ta kha nam hlui ti la ni a moi tro veng veng mai na ngai cha ki van nuam chin em aron sa tu pc la than sa nga ni a sms amang te ka chhiar zo do na kanim bye bye na tur kha la kan ngai cha to don mai si amo good boy hi ron lang le maria te ya yom chu variang to ve ka khungai bim bim chilungai su kala om pui cho lang takin hun mang zel tur ni do san sa ber khala le se i ho ko nga pot luang la damten kanin tong le donia ma moite harantini kalo me me me damten kalo ka thlengnge tura po kan be se ke po mo lo du sakna a khan kalo me me me kan ngai thang le tur chu kanin bye bye tur kan ti to box hi atro chu wa chan lu takin long ngai thakha ka du don ania o sia thing na nem party la hi kan ngai thlo nem niang o ma se atlem ma mini thitlem ra ul tu ka chuan chuanin pc l than sanga zai pc than sanga zai ngai thale meyang o ani hianin thachiang ti laron sang o moi la tokhai poi

kala dole tan suan henry thanzawa khiangte la mangai na par ti kha hanthan le kadua hela hi katlei ro chu atiranga kala du em em mai ania henry thanzawa hi azai thiam ka tiya a original ka ti em em ka du thim khop maya tin a soi atana moilo em chukan se chi lo na in leiro te han ni chon du zong te tiang kha kan nei chou ve a amaro chu zu na wang te chan chang chang wang in e zo na wang te pon yang chu mun da te kan oma khatia khan in he la hi e ka nga thak thri na khati hun lai khan min nem tu ber ni a ho te mani khuwa te mani ram te ho te ka kan thalel e me ma khatiang ji nei zong ve de te kha kan ngai ve thi na mun da ngam te khan lung leng thi na he la hi kalung len nem tu tan khan kamong fo thi na ni chu wang chuan in he la moi ti ve tu zong zong le azai thiam ti ve tu zong zong tan he lai kan hla na nge henry thanzawa mangaina par ti lai mai thang

Ole tuna chuanin fakna la han san ve kan duwa he hun hi toy khup maya la du zong zong zong ling lova maro chuka du zoi big fakna la pani thu man than tel kan duwa kala panga na tan chuan lalom oma la mo phu na ti kha han than le ka duwa hela hi kala du em em ni a hela ka sia tira tang vo in ni thleng hian kadu na hi alangai renga Christian thalai thalai tu po mi piang thar ring tu thalai tan chuan hela hi in fui thana lo mangila kadua kan thalai pui mang ang tam tak hela hian aron ta langa ke ma ni ya kan rong bol na zon thewa du tok mai lova bekin le che vel ringa du tok mai lova kan rong bol na huang hi zowa kan thalai puite ko thlera hun fian riala mang ang au o tam tak nei thak tur om an hnen thleng phak rong bol nei nei aturin ka sri a bekin le ache vela du tok mai lo hian kan mo phur na hi bekin le ache vel ringo ta ani lo pon lama hian mo phur na kan lo nga hle ani ti hela hian min zir chu atir chiang em em a chuwang chuan thalai abik takin rong bol tu rong bol na phong chel tu thalai te tan he lai ron thang donani lalom oma mo phuna ti lai lawai thangu.

damlai tui pui phone pia lam pia lama chuanin ti hlagan ngai thak ta kha hwal ro jam ale apol te na thiam takan ron sakania tuna chuan lalpa chu fakin ka choi moyang ti hla lel tran pui ale apol te nan sakilu ngai thla hawang u

tuna kan langai thak tak te kha lel tran puya le apol ten lelpa chu fakin ka choi mo yang ti le mop unit lungdai ten ramro puya mon hlon ka nga ye ti ba ka jordan lui kam le lama hian ti hla hwal roza male apol ten a thiam taka anron sakhania pipu zai hun kan man me ka kan hlun nung beratan lel tran puya le apol ten van mun ro pui mangai ram khi ti hla an sakilongai thla hawang u

Mga inakangina ni ti la, mga mo'y takamin ron o ito ka Johan H. Lemel Soma aniya. Kanladot le akan kalanga kavering te ti la H. Silel Sang Lura sa kilongay sa hawang u.

Zai a fucking hun gan tran nan. Zai thiam MMRTC lal du omin. Lei mun sa tuan ti la thiam tak mayin. Aron sa a kong di ka min shuai ze lang che. Ti in zayin min oya. Ama sabira chang in a man la ngal viaw may ti rao. Chan in in SMS tepo lao tleng ngal zur zur ama sengin. Han siar ngal ka kachak viaw rualin la kegri la kila ti ro. Tu na chuan lel rim ruata zay gan ngay tla hova nga. Lel rim ruata hiyan patsiat katlang ti la. Aron sadona a osang moy taknena la in rim em mayaniya. Chuvang chan o he la lao du tu te kakaron tlan sak vek chewini o. Tu na lel rim ruata zay ilo ngay tla ang u.

isuane tu te chuan thil dang zong zong khovel thil dang zong zong aya thlan ngam thlan man hla em em ani zia kha an she chiang ani pachhiat ka thlang ti hla le rem ro tan moi tak maya sakania tu na chuan in lal ngai omi zai kan ngai tha ho dona himna iswa ti hla kan ngai tha anga khovela chuan in hlim lo na min thlen thei tu sang sang hitam taka oma ama ero chu kan hlim na tur chu iswa a omani ti hela hianin min sha tirani alelal ngai omi zai lo ngai tha ang

limna i swati hlamoi em em kan ngai thak tak kha lal ngai omi sakani a kan zai fakin hunanwam hle mai tirau zir top tlaya dam takin fm zo oya zai fakin hunte kanan mang haule theyania alim om chin ne puan tur poi mo kan han puanga nge akashwani aizol chuan jun ni som ni sang ni som ni paruk inrin ni chonodar khatle minit soma changadar ni inkara upat lama shisel taka nun theina atan yoga for healthy aging ti thupui mangin life phone in program abuat sai dona dr v malsom pui program officer le dr malsom alut mang yoga instructor department of ayush civil hospital aizol ami ten hun anron manganga mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thei anni ang azona zo du te ta na zo thei na number kha kan puang non le lokange pakwa paruk pakhat panni panga pariat paruk pasari ani e ale tuna chuanin in message lama kan kalanga kevar la hne na tang hian ka dong masabera kalom em boka kevar hianin RJ puite idam tha em in tona vakhat vetiro aron ti heidam takin karon duty a kan in tong kha tei ngai om chin vungvung khop mai nang poi lodam tha tura ka ngaya ti chuanin mengmoi te hianin puite chi bai duty nuam le ron ti a nang po hun nuam deu lo mangla ilo ngai thla char charanga jelal zaman RJ puite tlai lam von lo chi bai vo in tlai chu I segment ka in report tha mange tlong taka i duty theinan du sakna ka hlane i zaitir le tur zong zong kha i duty puite nen in tan le control room duty te duty officer tan po arontia tin pusang ma mate nu pa mission veng thlang ami te mai lovin puit RJ puite zan in duty nuam le rontia jelal za ma kavalom chin em o nang po hun man nuam le o i na te tlong takin lo thok la i na tho a te mal somna laudong thur ro du sakna ka hlan che nya ti chuanin lb ren thlei alo langa ani hianin RJ good evening i playlist an nal hle mai abikin rtc lal du omi ka du zwal zai thiam ka tilu tu ka i play le tur kha itan liao liao o aron tia o lb ren thlei itan liao liao ka play le tur hi karon hlan ve ngal bok don ani rtc lal du omi ngei mai in tharau thiang hlim shwai ti hla thiam tak mai asakilo ngai thla ang

RTC lal do omi zai moi tak mai kan ngai tha a ala thu kha ban ala thu pui kha ban phar me vinti ani ya o a ma khan in han puan swal zau kha kan han ne ya ngai tha tu te in mi sha thiam na karon nge na ni ke wal hian in o kadam thai rj pui te i play le tur te i tan ka hla ne ron ti a ron in report le thla pa i fel hi ka wa han ti tak em dam ta ka kan in tong thei hi kalom em em anang po ilom ve nge ka ring ani fm zo oi kal tlanga dam taka kan han in tong sial sial thin hi chu anwa ma hlim om ngoi ngai ani ti ra o tuna fm zo oi za point pasari atrangin zaya fakin hun kan mang ho me kain rj pui te ikani a kan hun a lo top don to a anu nong bera hianin lal ngai omin ki ran rel lo ti la thiam tak maya sak kan ngai tha anga ti chuan rj mon pui havin kan hun kan chhun zomanga hindi hlamoi tak tak ani ho hian kan ngai tha

anga intan daruka kalokir le anga zairi moi huna lengzem hlamoi tak tak kan ngai tha hodonya daruka kanin tong le cheu donya ole kiran rel lauti hlalal ngai omisak ilo ngai tha ang

inhne lo ma muni te nen kanin biak lain zan in in khel turte min zota ka ril ngal du lowa chuan lama zonga atop dai mole atitau ero kati mau lawania rontini titau tin lo oni wo tunlai enge borak in khel borak ka te hit via wim in borak te ron sai latera chuan in enge ti to na chan teng te po kha he nia om ta zel ani mo in biak la ya hanin da vel teng ta kha o lim om phya nang ma se lim takin lawin kom zel ula lawin ti to khum bor bor ula ma se ataw re don lo ti ka chang sa bok ta mo chuan in e tui ta ka min lo ngai thla chungin nia het lama in khel vel mo chung chang teng te po kha in lo sep culture chara don nia o haya hape ming moi te ki or se ma mon pui PC Jessica e alang hlol chu kalom zia lantir na next PC Jessica tan liao liao ni lovin itan liao liao PC Jessica itan ron ti ngoi ngoi na zo ka niang tro he angai lu tuk che ti na ni o ming moi te hian nang ma tan ron ti du phal lau how lo na in mo aril ru zong zong a san alom nan aron ti tang po khana sha drink ta tro in po ni se pc jessica te meng moi te te jail za ma te ke val tro on lang thot me ya ka ti han kan kim tan hle ani chuan tui taka in lo ngai thak theu nan kan ngai thak le tor hi in tan karon te anga and di ha pe pc jessica ki aur se aur ek message is prakar hai umwan pui is segment top thleng thlen pui che chu kalo thlen pui che chu kalo tum don nya ka thei ta lo ani ka thei ta lo ani po in min che thiam don nya aur an te tereng me in po ni se i la du zong hi moron chop chok ka tum don ani o tuna kan segment ta po hian in second last song vela kan neyang a ilo ngai chang char char don nia rathiam don lut tok che ai hey tuna sms min ron thon bor bora kalom le ni ti khelo chabok don nia a ha chala chaungi agle geet ki aur tu hi tu ye geet jo hai aap sab ke liye meri aur se

tak takin kanin oile dona ni ti chuan la ro pui pa chaw za in kan zai rimoi hun kan tananga ton mang thon thu ti la thiam tak mai na ron sadona o hei zir top zan te ni boka tam tak chu ril ru thlamwang ril ru thoveng de te khanin om karinga in ni tin na lam te the ngil ri in mo chumi ni wang chan o ril ru hlim le lom tak thlamwang tak khanal ro pui pa chaw zai lo ngai tha ula in o in thiam zong te ni chuan in lo sak pui don nya o ton mang thon thui lo ngai thang

Amoy vong vong chin te e kan langai thla khiti ro zai ri moi hona la ro pui pa chaw zai mangin kan hun kan trana tuna chuan pc lalrem ruatan hlim thlamoi ti hla moi tak maya sak kan ngai thla anga lungleng lungleng deu tak chunga mo ma riak te a hun lo mang te no mani phai chuan in o mangai ber te hlim thlamoi thlir chungin in lo ngai thadon nya.

Ava han moi vong vong tak em kan ngai thla kham lau chu ni bere tira o tia hla moi de mai han ngai thla ka o ril ruwa enge ril ru zong zong alo ngai thak phe hi chuan mo kan kham lau lu tu ki e atira changin ngai thle mai ang han ti hial mai te po ka cha kom chin hiala kan program ngai thla tu te po in ngai namin lau ti viau ka ringa ti chuan in hei laldin puya fal kon veng lai alo langa rj play le tur khanang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan ka chian te veng shang shang mi tan aron tia o fm zo oi ngai sang mm tu laldin puya fal kon veng lai tan ke ni pu indu sak takin kan ron than saka chon pc jessica hian rj puite chi bai hun man nuam o next kha ngak te pa nang le duty puite nen in tan aron tia e kanvalom ve itan po kan ron lan o ke le ka duty puite nen kan pathumin itan kan ron hlan le ve nga le jelal zaman rj puite zanria e pa in kalo in report zwai ron tia e tui deu khan lo e phot maila a izai tier le tur zong zong kha duty pui nen in pathum tan le control room duty te duty officer tan po tin rj vle pusang ma mate no pa mission veng thlanga mi tan par pari pu pa enga ngak te pa bil kho thlir umat luang a mission veng le uchi piang ngurdwa tapa mai lavin ron tia o ithan sak zong zong te po hianin uluk takin an lo ngai thak nge ka be se ya jelal za ma pon itan kan ron than sak let ve ngal bokani fm zo oi za point pasaria zai rimoi huna lengzem lamoi tak tak kat ngai tha a in rj puite ikani a tuna hianin pc lalrem ratan in tong le nge yang ti hla thiam tak maya sak kan ngai tha anga hei hi kan hun top na tur lo ni sela tichuanin kan program te in lo ngai thla chhun zom zelanga nakin dariat le minute som panga angir ling hun man ho pui tur che uin kalokir le dona hemi huna hian lengzem lamoi tak tak kan langai thla chhun zom le ngei donnya o ole tuna chuan in tong le nge yang ti hlai lo ngai thlang

Ava mawi lung run vong vong tak em di hlui ti hla lal mun mawi sakani a tun tuna chuan puan tur poimo kan puanga nga ti chuan hlamoi deuh kan ngei thlak chhun zomang akashwani aizol chuan jun ni som ni sang ni som ni paruk inrin ni chonudar khat le minute som atanga dar ni inkara upat lama hrisel taka nun theina ata yoga ti thupui mangin live phone in program abuat saidona dr vimal sompui program officer le Malso Malut Mang Yoga Instructor, Department of Ayush, Civil Hospital Aizol Ami Ten Hun Anron Mangang, Mobile Number 9612-588-677 Ahiyan Hemi Hun Tsung Hiyan, SMS Emo, WhatsApp Emo In Biak Po Thay Anni Ang. SMS Thon Du Teta Na Thon Thay Na Tour Number Tzu, Pakwa Paruk Pakat Pani Panga Pariyat Pariyat Paruk Pasari Pasari Ani Eh. Tuna chuan o leng dang an tam kan tive thung don ani de hlui nga ya kan kur zo chya ngain kan kur zo chya nangin leng dang an tam ti in kan hun kan chhun zoma nga he la hi baby zo sang pui sakane

kan ngirtling hun avanuam em tira u hei kung te hi aron po riau maya min chawin omem ni karon chhuake power supply kan ni mu mallo karon lang thei lok lo ani ron te e kung te hi hetei ron ti ta ka chan ka she chak o hindi hindi lagan ngai thak lai vel khane monika e monika le kung te kha chaw deu deu kha chun omani te iti hian in hello rg fm zo oi hi khol lam fel lo wang nge aron fialo tlat maya ti a amai ro chu te a aron chat chawa aron fia aron dik chau nge ka be se ya chuanin hei jelal za ma lo lang le hlo maya ka valom chin em o rj puite I segment aron in her chaw hun ka ngak hlel to le a topa topa athleng ta lom izai tir tur zong zong kha I duty puinen in tan le zoram rimoi fm zo oi ngai thatu te tan po aron ti a zoram rimoi fm zo oi ngai thatu zong zong te jelal za man lamin thlan saka andot le kan ngai thak tur hi uluk takin kan lo ngai thadon nya oi na je puite kan ye fm zo oi za point pasari atanga kan ngirtling hun alo top don ta a atop bera hianin lal chan tluang an rau tha tal ti hla asak kan ngai tha anga he hla kan ngai thak zo hian rjcv ho in lamoi tak tak alung dum tu hla moi mm mai ho kha kan ngai tha anga ti chuan dar kwale chan ve a in tan kalokir le anga leng zem lamoi tak tak nen zairi moi hun kan mang ho don nya ole lal chan tluang a zai lo ngai tha ang

Zandar kwali achan velo rile tareng mai FM zo oi za point pasari ngai thatu te kan lo lameng lamem kan lo la phorem in RJ puite e kalau let let ta a tuna hian zai rimoi huna leng zem lamoi tak tak kan ngai tha anga darkar chan ve hun kan la nei ti kha sha ang o darkar chan ve chungin hlim takin hun kan manganga ti chuan o kan zai rimoi huna hian zai thiam em em mai mel thaboxi mami warte in thiam tak maya phulo thapar ti hla asakha kan ngai thahau masaber donani

Mami varte zayin kan hun kan hanchana avanwam em bulchan na po afu a okay changlo po hian fu indi ka ringlang sang sanga kan chian cha fm zo oi ngai thachin fel em em te khan ngai nomin lauti tlan le ngei ka ring tuna chuan lokir le ro kan ti dona lalbiak mona sakani lalbiak mona zailo ngai na chin zong zong te ama ngai uitu zong zong te karon than sak ve ka che u

Asa tu pa ngay lalbiak mo na hilaw kirli may sila tira uh kan ngay em em a o te kan langay thakam lavani lalbiak mo na hilaw kirli ro ti la asa kani ah tu na tsuanin malsom tuang ifan ay zayin kan hun kan sun zom donani ani hianin min sang ve la ti in min oyang.

Minchang vela ti la moile ngai no bm ema ron satu kha malsom tuangi fan ayani a ti chuan o in sms lama kan kalanga cz hian in y isak segment top ani mo tuang takin le oron te enang po tuang devin o min lo ngai tha zel la laldin puya fal kon veng lain rj I play le tur kha nang matan le lo ngai tha ve zong zong tan le kachante vengshang shangami tele rj zong zong tan ron ti a olal din puya falkon vengla hiana chante le rj temin ngai poi mo china avalu in avanuam chin em mengmoi te hianin chana seling tan ron thlan saka o chana lo ngai tharo o mengmoi te an ron thlan sak chenya kewala po ala oma ka thla muang kalom chin ne lo om reng ro o jelal zaman rj puite kala om kya ve izai tir le tur kha itan chau tlang takin hongang che ron ti a kavalom em o lo lo om char char ro o in om hian anom kan ti a kan lim chin ania a tuna chuan in o hlamoi deuh mai dang kan ngai thak chhun zomanga mami varte in thiam tak maya ikianga ti hla asak ilongai thla ang

Ikea nga ti hlama mi varte in thiam tak maya sak kan ngai thla zowa ti chuan in oh puan tur poimo kan tua nga nga hlamoi tak kan ngai thak chun zom don nia akashwani aizol chuan jun ni som ni sang ni som ni paruk in rin ni chanu dar khat le minit so ma changa dar ni in kara upat lama shisel takan nun theina atan yoga ti thupui mangin live phone in program abuat saidona dr vimal som pui program officer le malso malut mang yoga instructor department of ayush civil hospital aizol ami ten hun anron mangang mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po thei anni ang zo na zo du te tan athon theina tur number chu pakwa paruk pakhat panni panga pariat pariat paruk pasari pasari ani e tuna chuan mangai narin omti in kan hun kan chhun zom donani ale lalbiak mo na zai lo ngai thang

Mga ina rin om ti la, ngay tla ka vakam om lau chin em lalbiak mo na sakane. Zela rin tlay hiyan in RJ Puite iplay le tur ka tu na ka passenger Nuzovitan hiyan katlang ve e o aron tiya e. Zela rin tlay le Nuzovin uluk dewin lau ngay tlaru o lamoy dew kan ngay tlado na niya. LZ Sai lau hiyan RJ Puite ramre ana atrangin kalaw duty puite o. Moy dew dew kalaw play ro mami varte hi azay tiyan piyan may aron tiya e. Kan ram reaktin min lau datel puya o tsun lamaha tak na tok chung po in min lau tel puy hi kan lom em e ma adot liak a hian mami warte zai kan ngai tha anga o itan karon lan ngale o ke valan RJ puite meng moi te an zanina mu manga apet gol nge thei nan o ron tia e mangla ma te lau pet gol chur chur hlom te u ale FM zo oiza point pasari atangin in RJ hi puite ikani a zairi moi huna lengzem lamoi deu deu kan ngai tha a kan hun top kan lo thlengta a atop bera hianin mami varte in ikia nga ti hla asakhi kan ngai tha anga dam takin hlim takin hun lo mang ula mani om hun chewa khan tai mat takin a nge midang te tana mal som na ni chungin hun in lo mang zelanga ti chuan o FM zo oi kalklangin in kianga dam taka hun laman le thei hun alo her chwak le thwayang tikha ka beisei tlata fm zo oi za point pasaria nge hian dam takin kanin tong le thwai don nya mami warte ikianga in zawaya tan ka hlane

How Can I Unlove You by Lynn Anderson. We've all heard songs about falling in love, but songs about trying to undo those feelings, that a whole different kind of heartbreak. Alright, message te aron tling le tliar tliara. Vanduam chin tak em lal din pui aron langa. RJ play le tur khanang ma tan le lo ngai tlave zong zong tan. RJ zong zong tan le ka chian te veng shang shang amite. Pa pare pu kung te aming moi te a ke vala. Tui kuala mi te tan, lal din puya Falcon veng lai FM ngai sang MM2. Tuang takin iho don niya o aron ti a. E kipon itan karon tlang let ve na pe o. Jilal Zama lo lang buka. RJCV. Kan revise tak niya po na message ka tiyar di klay tayo lawa. Amuta tsuak to le ni kari nga. Tuvayin kan heti yang kan tiyar may nga muto veo na ina tiya mutsuak to veo na ina ti itum na ni kari nga mo type po ka type dictate to lawa ni. I segment top car touring kalamen pui ring doon si o next song itan sa utwang takin hong ang tse ti a. Kavan lom tak em. Ilzit say lauron lang le tiya bog miss CV pusikat. Mississippi ka ngay takit wilaron ti a. Zan into hey. Country segment anya playlist om sa te karon play doon na. Nida nga tiyan kalaw tinsya nga. Ka choice te om le huna kan ngay ta doon niya o le ilaw tsang doon niya. Tin ani e ka. Tuang takin hong ang tse, te minti a, kaloma. Tuanin RJ, te hi zan re tak taka a chen tu. Ma niya in kalho te kan ni China. Min lo chong chai pui ve chinu la in siya tsua tsang tsang in zan laya. Baik tak tak tak atlante an tam ve chin siya fim kurangay China. Te ang ate, to swa kan to lo nante, in chong chai nala mate min lo si ve chin don niya. Di ka. Zani na ngay tatu de kan tsa du tseo ni. Alright, speaking of love, let's move into something a little warmer. Here's Joe First Man with the song called Beautiful, and this song goes out to everyone who is listening to me right now.